ethole siqale liyagqilaza lento ngathi ngamasheya hey suka lapha kunayo ingoma naye kaSminoff esanda ke kuyikhipha ethi emachobeni bathi abantu awu ulinganisa isilo hayi mbonaka uSminoff basho njalo abantu wena uthini lapho ngasekhaya nganaye ingoma naye sishiya abantu behlukene lapha na ke phakathi kudlene ke zokuxhumana yakushilo ukuthi ke ihlezi kunombolo 5 kuona lapha na ke amachati akhe lapha na ke uYouTube ya impelipela nokusho khona ukuthi ke abantu balokhu beyilalela njalo lengoma befuna ukuyizwa ukuthi ke yini lekhalisa abantu yini lekhiphisa abantu izinyembezi Hashtag Sikri South Africa ayashebuduku uthando lamahashi mfoka ngwenya ngizocela lapho na ke usika elijikayo ayikho into iyiphuthe engomeni kamphile lapho na ke ukhandela bovu mfoka gumede umsebenzi weciko ukunjana ukuthi libhale ingoma ngezahlakalo esizibonayo ezweni lento iyefana nezibongo zensizwa uzithola ngesigameko ngiyathokoza usho njalo lapho na ke udlula ke siyageza lapho mfuka amahaye wena uthini

Ngathi kufundene eMelika. Awuzwa esidingeni ukuthi lo mfana uqhamuka kanjani. Iphethe umzamo. Studio M&M lapha eMidrand. Hayi ngeke uforceke la mfana, akuforceki la. Akuforce. Iphethe utoni kawami. So choose, just. Nisozwa ngizonyathela. Ngiphetha ngeyintwana nje, ngiphetha ngabafana abancane. Nosa livuma.

0: umthetho. Eh phela umthetho abengakaze ngimbone uyamkhumbula noma umzwile mose kunayi promo lapha na ke ethi ke ake kumuntu onganasono lapha na ke lapha na kulomhlaba esiphila kuwo ya ngithemba ukuthi ke uright ngapho wemfoka umthetho hayi cha ngithokozile ukunibona nje insizwa ke zezulu ya ngiqhubeke nje niphathe kanjalo niphathe ngaleyo ndlela leyo ke
1: Ashibukuto ukuthandwa mashipongwe ashishonile la ngasase sibathatha ukichima ngichima nazi ingabuzami ngokushesha nje mfuthu ndathi mashishise mfowantu lapha eshowe emahudlu ndathi ukhalabaza mfowavilakazi olundi ehlabeni ndathi ushibilika bantamo mfowaculo entembeni lapha ethunzini bese ngichima futhi ngehlanjalo yemnambithi efe kwafela ubala ngithathe ushiyashike mfowama kuwani lapha ekolensa ngizibala ngeya kwethu ingane muzwandile isikhupho somoya mfowam ayeza ngakwethu iintsingi zemakilabu vithi show 8 NES sambeke
2: number 3
0: asuka mnambithi kwama bathi bhula mngoma 15 minutes after ihora lesithat ukhumbula apho ngale Oveza uthando. Ikhale sandleni nje uthandini. Kupuka lapho sandile manje.

adinga ukuhlala naye ngegama lika Jesu Christu wase Nazareth. Udinga isiprofeto sikhona, udinga deliverance ikhona, udinga ewe udinga yonke lento idinga isombululo kwingxaki obhekene uqala ibusiness. Uyadayisa akuthengwa ngabantu, unika abantu imali abayibuyisi ngegama likaYesu. Kawufike kusasa ufike phaya kwindoda kaThixo ngegama likaYesu. Indoda kaThixo iza kunceda kulo meko obhekene nayo ngegama likaYesu. Ufowuni usesekhaya uthi ndiyeza kuwanonwani, funa ukuhlala ngendoda kaThixo, uzobe khona phambi.

ngaphakathi esitakweni sebemshayile ngamatshe bacabanga ukuthi ufile umpostoli Paulus kodwa libhayibhile noba sebecabangile baqeda ukuthi sekeshonile umpostoli Paulus ibhayibhile kwafika abazalwane uma befika abazalwane

0: Jesus.
1: Amen,
2: Tata.
0: Amen,
2: Tata.
0: Mama, is too much.
2: Ujumprofeti naye lo aba hamba naye nawe aqoqa naye ku WhatsApp lokushaya
0: lo mama uba ukuphimba ngikamba maka makangene

0: futhi sawena umzamo.
1: Yeah, ngibingelele indawo nikusho.
0: Molo mfethu.
1: Ngibingelele lama VIP nje.
0: Yes.
1: Ngilanja.
0: Mhm.
1: Bese ngikufikelele Phoenix. Into engenze ngiphenike ngempela nje yaboma kuyilezi insuku sasimasanda khona.
0: Yeah.
1: Mangibala imali ngibonda ayipheleli mhlawumbe kunezinto esaphana ngiyikhokhele yona-ke into eyenza nje ngigcine ngenza ngisho into ey'rong nje uma ngibheka noma kunento engiyenza gcina sengenza rong lo ngicabanga le ndaba ukuthi awu angisakwazi ukwenza ukuthi nokuthi nokuthi kanti bengibalile.

kodwa umone anxiety kakhulu ngalendlela ukuthi awukwazi ukuphila ngenxa yalolu valo elikushaya uze ngazi ukuthi uzoshona. So ukuthi sifunde, si-understande lesi si-speak nje.

0: I am a red blood cells. Noma mhlambe unokushota lo nje uvitamin B bakunikezeke nje imedication ezokwazi ukukusiza but laphakathi emkantsheni igcine isiyo disturb umkantsha ungagcina umkantsha wakho usowoma noma sekwenzeka into nje engalungile engagcine kwenza ukuthi amathambo akho nje angabe sakwazi ukunyakaza. So kubalulekile ukuthi uma uzwa lezi mpawu ngithe ukukhathala kakhulu ngathi i-fever ngathi ukopha kalula noma ukuthi uma uthintekile nje bese usheshe ubahlaza ungashayanga nakakhulu uthi ukuthi ungathinteka nje khona intafula kancane kodwa usuyazibona kona usunebala lehlaza lapho noma elibovu lichaza usophele ngaphakathi lapho ushayeke khona. Ngiyacela-ke lokho ukuthi nikusukumele noma isikhumba sakho sibone ukuthi ngathi siphaphathekile yabo ngimpofu nomnye nomuntu odark in complexion uyakwazi ukuyibonsa uphaphathekile ngisho amehla bemhlophe ngisho izandla la ngaphakathi ngisho umlomo ube mhlophe lezi mpawu-ke ngiyacela ukuthi uyisukumele. Uma ungazi ukuthi mhlawumbe ungaya kuphi uzosithela-ke wena ey'nambeni esinabo abantu osebenzisa nabo abangakwazi ukuthi bakwenze ama-testi bakuthole ukuthi awunayo i-leukemia but ama-clinic private zobuza kokhela lokho kuleyo clinic uzosithinta inamba enizoshiya-ke ngizokushiya inamba yami nje kuphela njenganamhlanje 061 4691 478. Uma khona iy'mpawu uyibonayo ngithinte undlunkulumente undlo wakasi sonke herbal health 061 4691 478. Isisonke-ke inama-detox detox asikhiphi esidi siyakhucolula sinawo nama-supplement futhi uma ngabe umuntu oshode wegazi watshela ukuthi ushode wegazi uyasithinta ama-product ethu unnatural awanawo ama-side effects futhi awanawo ama kuthiwa yini awanawo ama-side effects futhi awaxabani nalutho ngizama ukusho njalo noma ngabe kuthiwa kune-chronic medication oyidlayo kodwa uma ungayithola nje ama-herbs ethu akwasi sonke awezoxabana ne-medication yakho awudlayo ngoba a-natural. Ngibonge balaleli undlunkulu mantuli from sisonke herbal health 061 4691 478. Ngibonge.
1: Siyabonga kakhulu Mantuli. Yaze yabaluleke information osinikeze yona namhlanje kuseni. Ngicabanga ukuthi somkhosi bayakuthinta njalo bathole iluleko bathole nokusizakala enkingeni ohlezi uyisekilisha everyday. Asikhiphe nganango sijava uthi madludlu before sivalelisa nje.

0: futhi umqeqeshi walo iqembu leparameter lana mkwena uveza ukuthi eqinisene ke ngendlela ke izinto ezingakhona lapho ya futhi ke kuparameter ngabe ke useveza ke imbuzi mayithi iqembu leli namasizini namabili akwenzekanga kodwa ke sekuyisikhathi njengamanje njengoba kuNkulunkulu kuphela ohlela izindlela zethu.
1: That is extreme the loss
0: on Khona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road ngasemngeni road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nicoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023 0512 noma u 076 664 8114 noma u 064

abantu abanegciwane le HIV. So uma ngabe kuthiwa zero kusho ukuthi akungabe bikho inhlobo ukucwaswa komuntu o HIV positive. Isiqubulo ke salonyaka sithi United Towards Zero, okusho ukuthi ke akungacwaswa abantu aba HIV positive kuze kufinyelele ekho, kusho ukuthi labo bantu sebephila njengabantu abangenalutho noma njengabantu abanesifo esifana nezinye izifo, ngoba umuntu one BP akacwaswa, umuntu onoshukela akacwaswa, umuntu mhlambe onesifo senhliziyo akacwaswa, kodwa uyadatshukelwa, ekudatshukelweni kwakhe asizwe. So akube njalo ke nakubantu aba HIV positive. I-HIV positive ke siyazi ukuthi kufikeni kwayo ukucwaseka kubantu abanayo bekukhulu kakhulu kunabantu abangabulawanga ukuthi banegciwane, kodwa babulawe indlela bebecwaseka ngayo. Abanye siyazi ukuthi babulawe physically, like ukuthi babulawe ngenxa yokuthi banalesi sifo okubonakala ukuthi bazothelela abanye abantu. So ke ingakho sithe asibuyele kulesi sihloko, ngoba nakuba kungasafani kodwa kusenazo iy'ndawo noma basekhona abantu ababacwasayo abantu abanegciwane le-HIV. Sizothi-ke namhlanje ake sibheke lento ukuze mhlampe lowo nalowo osenalokho ukuthi acwase umuntu onegciwane akuyeke, akukuhle, ngoba i-HIV iyafana nazo zonke izifo ezikhona. Izifo ezikhona azelapheki, kodwa kudliwa amaphilisi azo, futhi umuntu uma engawadlanga igcina esenenkinga kakhulu, njengakuyona i-HIV ukuthi kudliwa amaphilisi. Uma umuntu ewadle siza lokho, ngoba kwenza ukuthi igciwane licindazeleke. And umyalozo omkhulu ogqugquzelwayo kulo zero HIV stigma ukuthi akube nalento esibiza ngokuthi you is equal to you, okusho ukuthi undetectable ulingana no untransmissible. So lapho sithi umuntu odla amaphilisi kahle igciwane lakhe lizogcina lizeleka libe undetectable, lingabonakali, bese lokho kulingana nokuthi angakwazi ukudlulisela komunye umuntu. So kusho ukuthi umuntu uma ngabe eyu is equal to you, kusho ukuthi usafe. Lo muntu uphile kahle, ngeke akwazi ukudlulisela igciwane komunye umuntu. Noma ngabe mhlampe ena badecide ukuthi as a couple bathola abantwana, bangakwazi ukuthi ena bathola abantwana ngenxa yokuthi ngele lenganeni. Esizokugcizelela kakhulu ukuthi no zero HIV stigma awube khona abantu bonke, awube impilo yethu ukuze kuphephe abantu abanaleli gciwane. Siyasho ukuthi no zero HIV stigma kubantu, ngoba laba bantu abanaleli gciwane ihlobo zethu, abangani bethu, umphakathi wethu. So njengoba bebaningi kanje, kusho ukuthi uma sibacwasa sibulala ena laba bantu, and imindeni yabo izosala ingenabo abantu abaphilayo, ngoba abanye ababulawa, njengoba kade ngisho ukuthi abanye ugcina bengabulawa igciwane uqobo, kodwa babulawe indlela abaphatheke ngayo. Ngakho ke siyanxusa ukuthi laba bantu abanakekeleke emphakathini, sibathande njengangabo bonke abantu. Siyazi ukuthi ena kwesinye isikhathi kuba yindawo abantu ababonakala becwaseka kuzona. Lokho siyasikubona mhlampe emndenini yethu. Uthola ukuthi nasemndenini izinto ezisetshenziswayo abasafuni ukuthi zisetshenziswe yilomuntu. Abanye even ngisho into yokugqoka, uthola ukuthi umuntu ucwasekile akanakekile ekhaya, uthukwa ngayo lento. Ngoba kwesinye isikhathi indaba ka-HIV ibuhlungu, ngoba abanye abayitholanga

ucansi lwababudedengu abanye batheleleke besiza endaweni ezithile kungaba yisemsebenzini kungaba yisemndenini kungaba yisemphakathini ngoba angithi laba bantu abane HIV bagcina sebezifihla uthola ukuthi umuntu uyagula ngenxa yokuthi HIV iveza osomathuba uthola ukuthi umuntu une TB kunakwe le TB mhlawumbe umuntu ena uneyilonda emzimbeni kuzobhekwa ilonda ngoba igciwane livele lenza emzimbeni wabane ilonda abantu yabamasizayo babathinte bekhulekile ngenxa yokuthi bafihlile bafihlise ukuthi nabo bayacwaseka soke leyo nto sicela ukuthi emndenini babathande lababantu ngoba uma bebathanda bazokwazi ukuphila kahle nasekoleni uthola ukuthi ena ingane iyagula ayinakekeleli othisha ezinye ingane sezicwasa ngakho lokho nasemphakathini nje uthola ukuthi umuntu noma mhlambe kunemhlangano ethini nomuntu ena onegciwane sengathanga hlaliswa yedwa sengathange phawule yena kanti phela umuntu naye kube ena isendaweni zokusebenza mhlambe ena koma clinic ibhedlela siyazi ukuthi bekunalokho ukuthi abantu abane HIV abeze ngalana bezohlala ngalana noma mhlambe ena kubizwa icard sekuyaziwa ukuthi nje lapha yana abantu baka HIV ingakho u HIV usungeniswe under u chronic masithu chronic amahlala khona abafana no BP no shukela uma uzolanda amaphilisi akho nawe uhleli nalabo bantu makubizwa abantu bama chronic nawe ulapho hayi ukutho kwakho kuhluke kubizwe ngokuthi HIV mhlambe nala ena okutestwa khona uthola ukuthi ena uma kutestwa sekufanele umuntu abizwe laba bazotestela ena ingculaza izo zonke ena izinto lezo okungafanele ukuthi abantu abane HIV bazizwele ukuthi abafani nabanye abantu uthola ukuthi kwezinye indawo kuseneyindawo la kucwaseka emsebenzini labantu besebenza khona uthola ukuthi umuntu aze awuluze umsebenzi abaphathi benze isiqiniseko sokuthi noma ngabe abasho ukuthi siyaxosha ngoba uno HIV kodwa kube nezinto

ele ukuthi abantu abane HIV bazizwele ukuthi abafani nabanye abantu. Uthola ukuthi kwezinye indawo kusene indawo la kucwaseka emsebenzini labantu besebenza khona, uthola ukuthi umuntu aze awuluze umsebenzi. Abaphathi benza isiqiniseko sokuthi noma ngabe abasho ukuthi siyaxosha ngoba uno HIV kodwa kube nezinto.

amcupha ngazo ukuze axoshe siyazi noma sekwehlileke simgone ende ena njengomphakathi asibe nesiqiniseko sokuthi sikhuluma ngokuthi hayi igciwane le HIV lifana nayo yonke izifo ezikhona umuntu akadla amaphilisi akhe kahle

Ibona emsweni cha akufani njengasemzimbeni uphuza angiphuzi ubhema angibhemi angithathi madrugs mhlasimbe lokho kungabe kudalwa i-treatment yami yini nalokho cha kunzima kakhulu ekutheni ukuthi nje njengamanje sigaguli mhlawumbe engasho ukuthi nje kusasa noma inini mawuthola ithuba kepha ngingancoma ukuthi kube kusasa uye kadokotela wabhala nakhona ukuthi uthathaphi i-treatment yakhe ey'ndaweni izimele ukuthi iya kudokotela ukuthi mhlasimbe kutholakale khona amagazi ukuthi ngabe ngempela ngempela kuhamba kanjani mhlasimbe ngaba yiyona i-big time noma okunye mhlawumbe kuseceleni noma isidlo osidla mhlasimbe eseceleni ongasinakile ngikhona ukuthi lokho kuzovela kalula lokho kudokotela bubuphi umngozi bokuthatha i-treatment ngamanzi ashisayo hayika sike mhlawumbe kwezikazi cha nombuzo angikaze ngitshele ukuthi yabona ngoze ngihlangane nawo noma mhlawumbe umbuzo engingawujwayele kepha mhlasimbe engingakusho ngasho ukuthi cha akujwayelekile impela ngamanzi ashisayo nami ngiqala nqa msakazi ukuthi ngiyenze le nto ukuthi uthatha i-treatment ngamanzi ashisayo kanti omunye umbuzo ukushintsha kwesikhumba ngabe kudalwa ama-side effects ukuthi nje ngiyibona ngathi kwezinye isikhathi eloko engiqalile mtungwa emaphilisini ngiyaqunga hayi ngeke ngisho ukuthi amaphilisi la mlaleli mhlawumbe ngaba ezinye zezinto ngikhole ukuthi nakhona uma mhlasimbe uya emtholampilo mhlawumbe nakhona bangakuyalela mhlawumbe ezinye zezinto mhlawumbe thina esuke mhlasimbe singayinaki kakhulu mhlawumbe nayo indaba ye-stress iyamenza ukuthi umuntu uthole ukuthi angalali kahle ungalali kwakho kahle kugcina mhlasimbe kwenza kwesinye isikhathi uphazamiseka nasesikhunjeni singachachambi ngendlela ekusuke kulindeleke ngayo kanti omunye umbuzo ukuthi kungabe i-inference iya interactor yini nama-hormones ngingumuntu wesifazane.

0: uyifakwa portfolio.
1: Yeah.
0: Uyifaka ke mama nawe.
1: Yeah,
0: ngibona ngifaka. Ngibona mina usuyaphila. Mama ungathini ubonge nkosini noma amazwi ongawasho nje.
1: Hayi, angazi nkosini ukuthi ngingathini ngingathini. Mani ngoba ngahamba nginethembe ekhaya. Lokuthi ngifuna ukuphila kwami nkosini.
0: Wafika ukuthola nangempela.
1: Nangempela ukuphila sengitholile. Isisamsenazo sale sisifundi
0: isigaxa asisene.
1: Isigaxa angisasizwa manje. Angazi ukuthi ngingaboma ngithini nkosini. Ngize ngidambe ngiyibuka mina. Uthi inkosi angilalelanga izinto eyishiwo ngabantu ngenkosi. Mina ngathi mina ngifuna ukuya enkosini. Anginandaba nalokho ethi uyakwenza inkosi. Mina ma ngiphile inkosi ngiisini. Imfilise njengoma ngilele.
0: Mama, amazwi abheke kubantu abakubonayo ukuthi kade bekubona umama unesisu esikhulu, umama i-cancer siqalile isebenza kuye. Uma sebekubona ususindile, ungathini ngumama kubantu abathi izwe lenala likho, uqanja amanga uyathengwa, awukho wena eThekwini enkosini ula. Ngikhuluma nawe mina njengamanje, wena ongitshenayo ukuthi wena uzwe uyaphila. Athini amazwi umama ongawatshela abantu ukukhuthaza ukuthi lokho enekuhloyo okuye okwenze ngathi amadlebe uwavalile, kithi nguye enkosini uSomnali futhi uthole ukuphila. Ngisho ukuthi mama athini kamazwi abheke inkosi uSomnali isindisa ngempela. Nami ngisindisile ngikhensa na.
1: Mina ngitshele nje labantu bekufikile ekhaya. Athike lentombazane mama uyavula wena. Ngathi bengivula ngihambela enkosini unayo. Inkosi yangivulekela inkosi. Yathi izongela ngiyaphila. Ngathi mina uyazi ukuthi inkosi iyabasebenza abantu beyiphila.
0: Yeah.
1: Sengiyaphila. Intombazane ula mama nje ukuba ungabona ngathi uvula mama. Ngokungaka nje. Usho
0: intombazane. Intombazane kwazona unesisi ubhula. Ithuso ukubona ukuthi usuyaphila. Wayiphendula kanjalo.
1: Ayiphendula ngathi abantu abagula
0: bayena
1: manje mina ngibambaza izwe lenala ukuthi liyasindisa ngoba mina ngisindile ngoba ngikhula abantu ungabatsheli ngiyafunda ngiyithulele ukwazi kwani
0: kodwa bekubona
1: kodwa bengibona phela esosisi esikhulu
0: mama namhlanje ushaya ngifika encane uthini ubaba ekhaya uma esebona umama wakhe engenasisu ebona nje usuyintombi enhlanga kabajobo uthini ubaba mama ngezwe lenala elisindisile
1: nake ipapaza inala masukuma sokwanele athi namanje unalo uyasebenza kuhluka athi ngibona ngani ngoba notshwala omgqayileyo ugamtshwala omningi kangaka uzenzela wena zocela abantu unala uyasebenza
0: mama wami baze bafukule ufakazi bakho besibonge kakhulu mama ukukhaza abantu
1: angazi ukuthi inkosi ingabona kanjani ukuthi ngiyabonga ngiyabonga ngiyajabula mbabeli mhlawumbeni kose ngithathwe i-cancer ngithakathile ngihle ingalenzayo namanje inkosi unala ingathi ingaqhubeka futhi ephile inkosi usomnala ney'ndlovukazi
0: zakhe
1: ngiyathanda enalile
2: Uma wena ke ufuna ukubonana nami face to face with the king lapho ke siphula izimpande zenkinga yakho sikhuleke nje kuphela sinikeza ulwazi kanti futhi sinikeza a prophetic knowledge and a prophetic direction sikurefer emkhakheni yempilo esiwe sibona ukuthi idinga impilo yakho makhona okudingayo njalo ngolwesine kusukela ngapast 9 kuze kuyoba u4 ntambama ngisuke

0: bane bayamvuma
1: ekwangisiza uyakababunala
2: ubabunala uphethe izembe bazala
1: baba umsebenzi wakho umkhulu
2: ayibabulala ayindoda baba
3: babunala papasana kodwa plenty umbusini ngokakhulu babuna
2: washo bamajolo akuyatrapa
4: ubabunala uneziqu upasile ugogodile ezifeni
1: Ngiyabonga babunala ngangazi ngelinilanga ngiyophila kanje ngase ngiyithethe impilo yami yonke ngodla amaphilisi ngize ngiyini
0: nabamgqeka
5: basazomvuma

ngaphandle mayiplentyen yomuso ngoba ubu represent ama relationship esinawo nalabo bantu nokuthi bayiyini sibazibe yini assignment uma uphupha phakho ulhlaza izinto ezidla.

kanjani insebenzelo yakho oyithathile uzoyisebenzisa kanje iswasho sakho lesi singo 2 liter uyasisebenzisa ekugezeni za ngaso for 3 days bese kuthi ukuphalaza ngaso uzophalaza for 2 days u 3 days ugeza ulala noma ekseni kuya ngokuthi usebenza night shift noma day shift ubese uyaphalaza ekseni izinsuku zibe mbili zokuphalaza kodwa zokugeza zintathu ungakhohlwa amanzi owasebenzisayo abandayo ayashisayo isizathu salokho insebenzo leyo yakho leso swasho sakho siqondene kakhulu neidalwa idalwa ukuze ukwazi ukuyidonsa zisheshe isondele kuwe zidinga ukuthi uma wenza insebenzelo yazo uyenze ngamanzi abandayo angithi phela izidalwa abantu basendulo abantu laba bebekade bengaphili kwisikhathi samagiza abantu bebevuka ekseni bayogeza emhosheni bayogeza ezibeni bayogeza empophomeni bebephila nje lo mpilo ekanjalo manje nawe ke mawufuna isidalwa sakho ukuthi sisheshe sisondele eduze kwakho kusuke kufunakala ukuthi insebenzelo oyenzayo yaso uyenze ngamanzi abandayo zintathu insuku ezogeza zimbili ezokuphalaza bese kuthi ngosuku lwesi-4 uzobusuvuka ekseni noma ntambama kukwena ukuthi usebenza kanjani bese uyagumula khayini ngezomlaleli wami bese uyithela okhakhayini lapho kuthulitha wakho uyayithela uyakhuluma mawukhuluma uthi thonga lami ngihawukele ngicela ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi uyakwazi wena okucelayo bese mawuqeda ukuyithela bese uyahlikihla umzimba wakho wonke usuku lesingakikhe lolo oyithela ngalo ngothulitha olwesi-4 mlaleli wami kulezi insuku uzoqala phela ugeze ngensipho uqede uze sulu uqede bese uyangena kule nsebenzo yakho ngoba ngeke ugeze ngesiwasho bese uyogeza ngensipho qala ngensipho bese usebenzisa isiwasho awesuli uzolinda uze wome umzimba wakho ungasesuli lesiswasho sakho ya alright bese kuthi lo ophete uvezo kuhle bengithe uvezo kuhle usebenzisa usuku olulodwa leli ibhodlela elinalo umuthi lona okuhlaza phakathi yalibona lelo bhodlela ngithi hayi idoshe elimhlophe leli bhodlela lelo uluthululela kuphi uluthululela emanzini angu 5 liter ibhakede uyageza uyasho ukuthi ugeza ini ugeza ithonga lakho ugeza ithunywa zakho ugeza ingelosi yakho ususa sonke sichitho esenziwe phakathi kwegazi lakho kusho ukuthi siqala ngakho lelo dosha lelo ya siqala njengalo bese sesiqhubeka nalo nalesi siwasho esikuthulitha khona omunye ozothi hey mprofethi mina bese sengize ngaqala ayikho inkinga noma ubusuze waqala kodwa nongakaqali asiqale ngalo leli dosha lale khombo kavezo okuhle bese kuthi idosha lelimhlophe bese uzobe usuyalisebenzisa iviki nje lonke wena ugcoba lona uyalihlikihla ukhuluma ukhulume uligcobe njengeloshini yakho emzimbeni wakho ya iviki lonke ngizocela ke ihlobo zikaNkulunkulu.

kulo ukuthi njengoba sibhize senza lensebenzo u 5 days asizihloniphe sibazile abalingani angeke wenze into yeyidalwa ngapha uyacambalala ezinye izinto lezo ezimoshayo ubunhlanhla bethu. All right, bese kuthi ke isibani angithi uyasikhumbula isibani lesi sibani ngithena uzobe usilayitha kulo 3 days ngesikhathi wena wenze njani ugeza ngaleso swasho sakho esingo 2 liter ngesikhathi usisebenzisa isiwasho ulayitha isibani ukhulume ngaso isibani sakho bese makuphela 3 days uyasibeka isibani. Isibani uzongibuyela naso ngesonto sesizowuphothula umsebenzi wethongo sizowuphothula ngelata idalwa ezilembulile ukuthi kufunakala ngilenze le abantwana babantu bonke bazo ngena kuleli lata esizolenza. Angithi lesi sibani sakho sizoba ingxenye yalela lata engizobe ngikwenzele lona. Bese kuthi ke nazi izithelo esizoziphatha. Uzophatha i-orintshi, uphatha i-apula. Lezi zinto njalo siyiphathela inini, siyiphathela isonto. Ngoba lo msebenzi sizowuphothula nini? Ngesonto. Ya, bese kuba iphakethe lamaswidi. Yabona loo nto. Ya. Noma nje nothi iphakethe mhlampe vele uphathe amaswidi amabili nje. Ya, amaswidi amabili. Ya, thenga nje amaswidi, thenga amaswidi. Ya. Vele wenze kanjalo sihlobo sami. Eya, bese ungiphathela utshani bala ohlala ngakhona. Hayi umhlabathi, utshani bala ohlala ngakhona. Uma ukuthi usihlala ekhaya obasegcekeni boba buhle kakhulu. Ubuphathe lobo tshani. Ya. Bese ke usuphatha umnikelo. Umnikelo wokuphothula lo msebenzi. Ya, lo mnikelo, umnikelo ozonikelela ngawo ithongo lakho, ozonikelela ngalo impilo yakho kuleli lata engizobe ngikwenzele lona. Umnikelo lokho ozowuphatha awungabi ngaphansi kwa 200 rand. Umnikelo ozowuphatha ungabi ngaphansi ka 200. Indaba umnikelo ungezukuba ngaphansi ka 200. Ingenxa yokuthi abantu kaNtonto bebekade be u 200. Kusho ukuthi besinemndeni e u 200.

31 kuzobe kulosihlanu sinohambo olungcwele uhambo lwempophoma sinohambo lokuyothulwa kwemthwalo phezu kwabantu sinohambo lokuyohlanjululwa kwezithunywa siyophakamisa izithunywa siyohlambulula izinhlanhla ezihamba nabantu bakaJehova ngifuna wonke umuntu othi ngashonelwa ngangageza ngifuna wonke umuntu othi ngake ngangena esitokisini ngake ngangena ejele ngake ngaboshwa ngifuna wonke umuntu othi khona umntwana la ekhaya owake waboshwa khona umntwana la ekhaya owake waphushunyelwa isisu noma wakhipha isisu ngifuna wena mntanami owake waphunyelwa isisu noma wasikhipha isisu nawe insizwa yami okwaba nowesifazane owakutshena ukuthi ukhulelwe dukuduku wayesethi umntwana akasekho ngifuna bonke abantu abangaphansi kwethunzi elimnyama

Kezwa, ngikezwe ithunywa. Ngiyadinga sigeba nalaba bantu esicamba inyuwa impilo yakho. Ngicela ukuyoyiqali ukuyoyidelete imimoya yalaba bantu abalale nawe, bakushiyela ngamathunzi, bakushiyela ngamabhadi.

ukuthi bahleze betshelwa ukuthi ngiyacela abanyanicela abantu abami banini seduze kwami ningayivali inhlamba konzoke yalolu hambo lungcwele yasempophomeni ibaluleke kakhulu siyobahlambulula nalabo abantwana siyobacela ukuthi bengezingolaka kodwa beze ngesihle phakathi kwethu uyabona nje omnye umntwana wakho wena waphuma kabuhlungu bantu bami ngiyanicela ngani zami awufanelanga ukuthi usebenze wena kanzima kanje kodwa manje uyithola usebenza kanzima uyithola uxabana nabantu uyithola unyanyeka uthola abantu bekuzonda uthola abantu bekujikela yingenxa yokuthi uyadinga ugezwe impilo yakhe iqaliswe kabusha umnikelo walo u 1200 rand ngoba kukhona lolu khamba okufaneke ngilenzele lona bese kuba khona lo msebenzi wonke esizobe siwenza kulolu

bakazi wathi ubaba ubonisiwe okufanele ukuthi wonke umuntu eyithole leli yabhodlela ngakhipha imali encane ibonile intombazana ngifike ngakhokha namhlanje ayiphelele kodwa ngisezokhokha uma ubaba ebonisiwe ingane zami zikadadewethu ezikhuliswe yimina zangena engozini yemoto abantu baphihlika bazalwana babodwa baphuma amabele babodwa babhobozwa emathunjeni nakephi nakephi kodwa ezami ingane zaphuma zingenamifi endala kunazo ngoba bezuthu

0: Ngiyabonga yabona ngoba ngilanga iyaveva ngathi ngingubani mina ukuthi ebantwini bonke abalimala kule yanguzi ezama ingane zaphuma zingenamiyo yabo
1: Rwane ubongiwe lokhulumayo ngizoba ngocobo laba bamavula kuvaliyo ayizamba nelapondwe dingenzele imanga tuckshop yami bese kuzoba umashanela uyashanela egcekeni ngampela kudlalwa ngithi nje inglozi ababungema nje ayiqinisi njalo lela khaya lele ngihlala kulona nabantwana bami ngivikele njalo ngiyabonga
2: sanibona bazalwane igama lami ngokukhanya Zweni koko ngangena la ekhaya into zami zakhanya benkade nginesiphiwo but besivaliwe oko ngangena la isiphiwo sami zavela ngibonga ugcobo likababa
3: Amen mahili ngunda mahle ngibengelela ugcobo likababa umprofeti uNgema ngibe napho ngizophakamisa ugcobo libaba indlela elingisebenzela ngayo ekhaya lami nasemndenini wami nakumina uqobo lwami ngizoqala uba ngicele ukuba ngiqale uba ngibonge ngokuthi ukuqala umntana wami bekade esebenza uthema esebenza emva kwalokho waphelelwa yisayithi wahlala phansi ekhaya uthe sungekile ngathi ayingxuthi ngigqoke iyunifomu yami ngizile emsebenzini ngibothi bazongenzani ufika kwakhona ngempela bangifaka usuku olulodwa sithethiyo ngeyani lo suku lesibini kwathiwa hey wena awazi wena ukuthi awunayisayithi lani wahlala phansi ekhaya kwathiwa lalela kwalolu suku lolu olusebenzile alukho futhi sikwazi nanokukwazi wena ukuthi wawukade uqashe ubani kokuqala nokwesibili futhi afana ukuthi usebenze kanjani wayihlalele ekhaya yakho senze sayihlalela ekhaya nto uyabona nayo imali yavele iyangena imali yakho uthi hayibo mabu nayo imali yami bekuthiwa phela mina ngize ngohole hayi sajabula sengithi mina ayike yabona ukuthi ugcobo lababusebenza kanjani uba nayo uyawuthanda uyisale esenzayo kakhulu uma unozimanga wena umthanda kakhulu yona umsebenzelayo ngiliphakamisa lapho ugcobo likababa okwesibili ngithanda ukubonga kakhulu ugcobo likababa lwangisebenza kakhulu ekhaya ngiyilanga ngavele nje kodwa ngichele ngonozimanga ngachela Sekuyaba ekuseni ngase ngivuka ngithi ngiyashanela nje ekuseni ngibule ngibambe igundane ilifile mangathi ngiyalibule kungenthi hayi inhlobo yegundane yeleni ngithi ngithathi iebhathi ngiqhuluze ngiqhuluze ngithi ngifuna ubona ikhanda phela ngithi ngiyabona umsila futhi ngithi ngifuna ubona ikhanda ikhanda likho kusuka lemzimbeni nje kuyala phezana kakhulu uthi hayi inhlobo yegundane yeleni bile ngithatha unozima ngifake lapha yena ngisiphakwa kwinsami shoze ngishukuze ngithathe igundane ngifake phakathi kweplastic bese ngithi hayi kulungileke Suyobhuta lapho ke kunozimanga yakhe ubhute lapho ngalifushuza kwanga fanga nozimanga ngathi uyobhute lapho nayisube ngiphule yakho ngaphushuza ngisengifinga lokho ngasengibeka eceleni ngithatha amaphepha namaplastic nespirit ngasukumela eminyaka ekuseni ngoba u-5 kade emva kwalokho ngalishisa futhi emva kwalokho ngifamisa kakhulu ugcobo lababa kakhulu nakonke ubaba ngendlela ayisebenzayo sacela ukusho ukuthi selungafika lapha ekhaya umuntu nje oya esibhedlela manje ukuthi ulande treatment yakhe even nami futhi kuqobo lami ngendlela ngayo njengamathelo ungafika lapha ekhaya nazo zonke izinto zami ziyakhanya nje usuku nosuku kuba khona umehluko empilweni yami ngiyabonga ugcobo lababa olusebenzelayo kubeni uzimbe nomjuluka amen
4: ukusula abazalwane lo ufaniswa kwantshangase Eastern Cape qalela ngoSeptember ngathi ngathi ngena lapha kwangathi kukhona into engisusa la emahlombe ami ngangena ngahlala phansi kodwa ngithe ngoza ngoba eradweni ngathi awu Nkosi ngiyaya kulobaba la noma ngingamazi ngizofuna ngize ngimthole mase ngifika lana ey ngathenga unoyimanga nomashanela ngathatha ngithenge lo ngoba ngakabi nayo imali ngakaholi right ngayithatha futhi ngathenga futhi mase ngigoduka ngekhaya ngasebenzisa unoyimanga ngasebenzisa ngashanela la ngihlala khona ey ngezwa nje umzimbe wamulula ey phambili ngomavula kuvaliwe nozimu nomjuluka ngathi ngisa ekhaya ngafike ngachela kwakukhona lezi zinto amalulwane amalulwane lokekhala la endlini e two room ngithi ey lamalulwane ngoba amalulwane nje akahlali ngaphakathi ngathatha umashanela ngashaya ngathi ngozimu nomjuluka konke akuphume lokuphindela umnikazi wakho ngithe ngizwa ngisalele nje
5: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalinye isonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

0: umalulwane ngoba amalulwane nje akahlali ngaphakathi ngathatha umashanela ngashaya ngathi ngozimu nomjuluka konke akuphume lokuphindela kumnikazi wakho ngithe ekuseni ngithe ngizwa ngisalele nje
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

0: Ngishadile nomyeni wami ubabucele. Ubabucele sisahlukana naye unyaka wonke sihlukene nobabucele. Ngishiyene nani zincane. Ngaba introduswa uMavuthulula kumina. Ngagquma ngoMavuthulula. Ngawusebenzisa ngawukhuthalela uMavuthulula. Introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye. Ngawusebenzisa uMavuthulula. Ngingakagqumi okwesifongo sagqumeka thasha ngezwa ngobaba wami ngifonela ethi ufuna ngimsendele ilocation yala esathuthela khona ney'ngane. Ngingakamsendeli ilocation kusho ukuthi wayesehambe kuze banganini bami. Ma ngibuya emsebenzini ngiyabona ngayimoto ifakile usebuyile ubaba wezingane zami. Akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa uMavuthu khona kuvongo abebendlise kona ameza ukuthi ashike uma wey'ngane zakhe ezingu-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu uMavuthulula. Ngubonile wenza izimanga, zenzekile izimanga empilweni yami balaleli. Ngiyabonga sobhodo, uqhubeke usize nabanye.
1: Akukunzima nto nafundi. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. And ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu ozongisiza. Ngahlangana ngelinye ilanga nje ngahlangana nomprofethi uSibiya. Ngixakekile. Aseyase ngalayelwa ngumprofethi uSibiya. Umuntu ohlizekile nami. Kulokuthi mangifanekile.

0: Baby. Nonga vuzo besilisa, nosifazane, iyagoma, ungenwe izifo nemikhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho, ayinamgozi, kanti kuyaphile.
1: Alright, ngentombi wena ungeke wayithola uyithole utholeni?
2: Thola ngidisen. Ngisengela umntanami oshawe istroke.
1: Right.
2: Ngizamayela ekhaya. Ngeza ngazoyithatha yonayo. Ngangiza kubaba. After that, ngathola lelo bhodlela. Ngathi angisikwazi ukuba ngifike ngiphuzise umntwana. Ngamphuzisa umntwana oshawe istroke ubu ulimi luphendukile. Ngijijelekile ngamtshela ubaba wathi angifike ngiphuzise ingane eyifakile ezayifakile. Umntwana wami nge-3 days wabe serayithi. Uyafunda ukuthi kuphi manje
1: ngase
2: ngiyaphuza nami leli juice mina vesane angenzeka ngimhlola ngingaqhaqhe ngesikhathi ngiyasaye bafisi ngingalazi ngaliphuzisa nomali letiladamba.

0: usekhona ithemba akaphili ngawe hlale bukhoneni bakhe inanda 88.4 FM
1: ayukuthula bandleni.